0: isang ba nang maglakad ka sa mukha? Mag-aabaw nung masasakyan at pwede bang magkwentuhan sa daan? Gagawa ng paraon,
1: tuloy lang ang kilig.
0: Balik at kay gawin sandalan, ikaw ay babantayan, mainit ako.

0: Fresh
1: and hot.
0: Fresh first.
2: Sino ka ba? Yan. Huwag na huwag mong kakalimutan yan. Hindi naging madali ang pagkakilala kung sino ka. Pinuo mo yan. Pinaglaban mo yan. Kaya bakit ka makikinig sa mga tao wala namang alam sa mga pinagdaanan mo? Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Kung hindi sila titigil sa mga pinagsasabi nila,